agye ni ye mini ma brantie bi ana ye frane ya pres ana mo je wane ma bi fohu ana mo shaudi ye no wadi dey bi to no so ana ye frane shape e du mra bi ya mo sa e dey no te ni nya what's na se ni awura de tan tam ye what's the answer now I'm making it what brakodi mi it's a sabia tete a prono I don't know what far away jenji mini ma brantia bi ana ye frane ya pres ana mo je wane ma bi fohu ana mo shaudi ye no wadi dey bi to no so ana ye frane shape e du mra bi ya mo mu sa e dey no te ni nya what's na se ni awura de tan tam ye what's the answer? So we'll make time.

kupon ye die yabe si kusai adie na nya wo kuma suta chole a wudin se nyame to menye aya ya die na aya wo na wo na aya wo hi hatta sha obetumi aya ma na broso sa wuchi ni sa wononi awurate awo wo ye na na sa so wo sore ya wo be ka sa wo abra bone mo ya ma na broso sa wuchi ni sa wononi awurate awo wo ye na na sa so wo sore ya wo be ka sa wo abra bone mo wo be ka sa wo wajumani mo wo be ka sa wo wariye mo